0: bese ufika ekhaya
1: ekhaya
0: la la la la la
2: yeyimuthu ngamanuyeke ngamanuyeke ngizimthwala mina into yokushela ngithatha namala ngoba.